0: bay tout. Kaso ek mwen ni bay an chè, mwen vle di madan mwen ata, mwen masa di.
1: I mean, but look, we are an endangered species.
0: How do you like?
1: 27 to 1. Se pou ache 26, ou a yon ki do.
0: Kaso kok, se pou bike pou sa ou radi avon, mwen pase ek ton sa kay di madan mwen sa gason. Kaso se bay sa ou yo sa gason.
1: Anyway, but look. Asa mwen yon ti job lan ti kay yon petiwe. Yon nan se kat lan a chek la.
0: Uh-huh.
1: E di mwen petiwe kay madan, mwen vle sali a petiwe tou.
0: Uh-huh.
1: So mwen vle wale, gason, just petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou, mwen just fin fwant ray $40 bayan fom la gason. E kousa madan mwen papye mwen, le mwen fin fwant ray la gason. Madan mwen ka di mwen, antouan di dan kay la. Le mwen wekote madan mwen ka sorti gason. Mwen bien fache, because mwen bouzoun la han douvan la pou voye madan mwen ray shop gason.
1: Mwen just oubliye dou sa gason, se jousa yon ka takou sa. Gwa jen mwen sa pase kou nan gason se.
0: Pas de blague.
1: Yon ka takou sa ben.
0: Mwen
1: just oubliye dou sa ou sa gason.
0: Gason, mwen se pa, gason, mwen pensa, hein. La han mwen vle pou mwen fete a mwen brother.
1: Sa pa an problem gason, ale nan yon mou choko kay la ye gason, kay peti we sa ben gason. Mwen ka dile bi la gason.
0: Wasi we?
1: Gwa mwen se piyes nan le we man. An a yon fete job sa ben gason. Ok?
0: Gason, mwen kope mwen.
1: Kasa sa pa yon nan gen peti avan, ki sa ou kweke la, gasa?
0: Kasa mou vle la hamwe, gasa?
1: Sa pa yon nan mou chokote a one time, gasa?
0: An ale, gasa, an ale.
1: Pichot,
0: mou devan
1: kon kachan na tep man, gasa?
0: Kasa an ale, gasa, ou gasa ek maje pas mi la.
1: Mou yon ve kon luka, mou devin ta ou ya, gasa?
0: An ale, gasa.
1: Mou kache ban,
0: gasa? Mou kache ban la hamwe.

0: Colin!
1: Eti!
0: A ki moun zara kwe mwen la?
1: Mwen ki la we?
0: Eh, Makoum.
1: Kouman ou ye an?
0: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
1: Ah, ebe kite mwen do, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: E mwen ti len?
1: Kouman ye an?
0: Mwen ka bouy manje sa mwen jas ou di fe.
1: Se se, importans la se blak la mwen vle ba ou. Kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Ki les la? Chabine Noé?
1: Oui, sa katavay kote Pitton Company. Ou konnet li bien? Ebe, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loe ka mache, pa ka touche te? Tifi sa la, I katavay ko Pitton Company. I bie pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, la yon sa savay, I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale ka wite. Men la moun toujou wè.
1: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a geto a pa de ya. La wè ti boy la vini wè ilè apremidi. I pa jamè antwe an di dekò. Se a son gwo wash do a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la. I ka fè men tout la pot ek tout finet. Mon stil ka wè tout patou do.
0: Ki man yè? Kou an yè sa?
1: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise de san kouche.
0: Mè vè se. Kou an sa sa? Kou kon kon se bay sa la?
1: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
1: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
1: Eglantia Online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
1: Bon.
0: Eglantia, manje a chut, Eglantia.
1: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon nga y bete manje san di fe. Paske Bishop ka vini tal.
2: Good morning, Mr. Colin.
3: Morning, dear.
2: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
1: And do what?
2: I going and play with the baby.
1: With the baby?
2: Yes.
1: Si, mama, go home. No.
2: Mr. Colin,
1: sa ki visit yon? Anyway, si Colin,
4: mou kay ba. People only coming at mine.

0: Colin!
1: Et ti?
2: A ki moun sa akwe mwen la?
0: Mwen ki la we?
1: Eh, Makoum.
0: Kouman ou ye an?
1: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
0: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
1: E mwen ti le?
0: Kouman ye an?
1: Mwen ka bouy manje sa mwen ja asou di fe.
0: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Johannes la.
1: Ki les la? Chabine Noé?
0: Oui, sa katavay kote Pitton Company. Ou konnet li bien? Ebe, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loe ka mache, pa ka touche te? Tifi sa la, I katavay kote Pitton Company. I bie pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, la yon sa vay, I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
1: Pale kalite. Men la moun toujou wey.
0: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. La wè ti boy la vini wey le apremidi. I pa jamè antwe an di dekò. Se a son gwo wash door a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fè men tout la pot, ek tout finet, mè on stil ka wè tout patou do.
1: Ki man yè, kwen ni sa?
0: Tou an di dan kay la. Ek sa ki plibe. Ti fi an yon chos ponch ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
1: Mè gresye. Kwen sa sa? Kwen kon se bay sa la?
0: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
1: Ki sa ka dot ka don kom nan?
0: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
1: Sa ka AOL la?
0: Eglantia Online.
1: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
0: Bon.
1: Eglantia, manje a treat Eglantia.
0: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Mommy,
3: I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
0: And do what?
3: I going and play with the baby.
0: With the baby?
3: Yes.
0: Si mama, go home. No.
3: Mr. Colin.
0: Sa ki vise ti mwen? Anyway, si Colin,
5: mwen kay ba. People only coming at mine.